Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

maza ta bayyana cewa Hamas ta amince da mika makamanta tare da barin ragamar mulki. Ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa sun kashe mutane da dama a Nepal. Ɗaruruwan mutane sun bace a kusa da iyakar China. Hare-haren Isra'ila sun ragargada cibiyoyin leƙen asirin Amurka a gabas ta tsakiya. Iran ta ce Amurka ta biya cikakkiyar diyya kan barnar da takunkumin ƙasar ya haifar. Za kuma ku ji cewa Netanyahu ya yi gargaɗin cewa jam'iyyar Likud za ta sha kai a zaɓe idan ba a samu sauyi ba. Wani bincike kuma ya nuna cewa masu garkuwa da mutane a Najeriya sun tara naira biliyan 7 na kuɗin fansa. A ƙarshe za ku ji cewa kamfanin Meta zai biya dala biliyan 17 tare da takaita lokacin da matasa ke amfani da manhajar Instagram da Facebook a kowace rana. Ga cikakkun labaran tare ni Hadiza Bayero. Ƙungiyar Hamas ta Falastinu da sauran ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a Gaza sun amince su miƙa makamansu tare da miƙa cikakken iko na farar hula da tsaro ga wata gwamnatin roƙon ƙarya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita. Kamar yadda babban wakilin hukumar zaman lafiya ta Gaza, Nikolay Mladenov, ya bayyana. Mladenov ya ce a karon farko Hamas da sauran ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a Gaza sun amince su miƙa makamansu tare da miƙa cikakken ikon mulki na farar hula da na tsaro ga wata gwamnatin roƙon ƙwarya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita. Hukumomi sun ce akalla masu yawan bude ido da matafiya 384 da kuma sojoji da jami'an 'yan sanda ne aka rawaito sun bace a Nepal bayan ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa da suka afku a kusa da iyakar ƙasar da China, yayin da aka tabbatar da mutuwar akalla mutane 157. 'Yan sanda sun ce adadin mutanen da suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ta afku a yankin kan iyakar Himalaya tsakanin Nepal da Tibet na China a ranar Laraba ya karu zuwa mutum 157. Yayin da yake yi wa Majalisar Dokokin Nepal bayani kan bala'in, ministan harkokin wajen ƙasar Shishir Kanal ya ce jami'an gwamnati, sojoji da 'yan sanda na cikin mutanen da suka ɓace bayan ambaliyar ruwa ta tafi da gidajensu. Hukumar kula da yawon bude ido ta Nepal kuwa ta ce ta samu rahoton mutane 384 da ba a san inda suke ba. Hukumar ta ce hukumomi suna ci gaba da kokarin tabbatar da inda masu yawon bude ido da matafiyan da suke yankunan da bala'in ya shafa ko kuma suke kan hanyar zuwa waɗannan yankuna suke da kuma tabbatar da lafiyarsu. Kanal ya ce jami'an 'yan sanda 29 da sojojin Nepal 44 su ma sun ɓace bayan ambaliyar ta tafi da gidajensu a gundumar rasuwa. Bisa kiyashin gwamnatin Nepal, ambaliyar ta tafi da gadoji 19 yayin da ta lalata hanyoyi masu tsawon kilomita 40 tare da lalata ayyukan samar da wutar lantarki daga ruwa guda 13. Haka kuma ambaliyar ta tafi da manyan motoci da kwan kaya kusan 200. Kanal ya ce girgizar ƙasa ta afku a yankin kan iyakar a ranar Laraba, lamarin da ya haifar da dusar ƙanƙara da ta zube daga tsauni wadda daga bisani ta haddasa rushewar wasu gidajen karkara a yankin Tibet na China. Beijing na kiran yankin da sunan yankin ƙasashe mai cin gashin kansa na Xizang. Kanal ya ce saboda ambaliyar an lalata tare da shafi da dama daga cikin ayyukan samar da wutar lantarki daga ruwa, ofishoshin gwamnati da kuma ababen more rayuwa da suka shafi hanyoyi. Bisa bayanan binciken ƙasa na ƙasar Amurka, girgizar ƙasa mai ƙarfi maki 4.4 ta afku a ƙauyen Kodari na Nepal wanda ke kan iyaka da Tibet da China da ƙarfe 8:07 na safe agogon yankin, wato ƙarfe 2:52 na safe bisa agogon duniya. An ƙaddamar da gagarumin ayyukan bincike da ceto a ɓangarorin biyu na kan iyakar. Daga cikin mutanen da aka rawaito sun ɓace akwai 'yan ƙasar Nepal, India, Birtaniya, Afirka ta Kudu, Australia da Netherlands, yayin da har yanzu ba a tabbatar da ƙasashen wasu daga cikin mutanen da suka ɓace ba. An ce ba a sami labarin mutane 8 daga Koriya ta Kudu ba, yayin da wasu mutane 10 kuma suka maƙale sakamakon ambaliyar da ta afku a Nepal. Kamfanin dillancin labarai na Yonhap da ke Seoul ne ya rawaito hakan, yana ambaton ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Kudu. Kanal ya ce ambaliyar ta haddasa mummunar ɓarna a gundumomin rasuwa Daning da Chitwan. Netanyahu ya bayyana a wata ganawa ta sirri cewa jam'iyyarsa ta Likud za ta sha kai a zaɓe mai zuwa matuƙar ba a samu wani sauyi ba. Hakan na nuni da

0: cewa jam'iyyar ta rasa gagarumin goyon baya a hannun 'yan adawa. Rahotanni sun ce Netanyahu ya amince cewa jam'iyyarsa ta rasa kujeru 10, kamar yadda gidan rediyon jama'a na Isra'ila Kan ya rawaito. A rawaito, Netanyahu yana cewa bai san yadda zai dawo da waɗannan kujerun da suka ɓace ba. Ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Araghchi ya bayyana a cikin wani sako da ya aika wa Majalisar Dinkin Duniya da Kwamitin Sulhu cewa matakan da Amurka ta dauka kan Iran wani yakin ta'addancin tattalin arziki ne wanda ake aiwatarwa ta hanyar takunkumin tilastawa na bai daya waɗanda ya ce sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Araghchi ya ce Jamhuriyar Musulunci ta Iran tana da haƙƙin yin amfani da duk hanyoyin da ake da su domin neman a dora alhakin abin da aka aikata da neman diyya da kuma gyara birnin da aka yi tare da tabbatar da cewa waɗanda suka aikata waɗannan abubuwa na rashin tausayi da suka saba wa doka sun fuskanci alhakin ayyukansu.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Hare-haren makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuka sun ragargada cibiyoyin leƙen asirin Amurka da kayayyakin aiki da suka kai na biliyoyin daloli a gabas ta tsakiya a cewar rahotar kafar NBC News tana mai ambaton wasu majiyoyi hudu da ke da masaniya kan lamarin. Hare-haren sun lalata gine-gine da tsarin na'urar tattara bayanan sirri da kayayyakin sa ido da hukumar CIA da sauran hukumomin leƙen asirin Amurka ke amfani da su, inda aka bayyana girman barnar da aka yi a matsayin mafi girma da muni fiye da duk wanda hukumar leƙen asirin Amurka ta taɓa samu. A cewar majiyoyin, hare-haren sun yi wa wuraren da kayayyakin aiki da dama na haɗin gwiwa da hukumomin leƙen asiri da sojojin Amurka suke amfani da su, wanda hakan ya sa Majalisar Dokokin Amurka ta ware kuɗaɗen gaggawa don sake ginawa da kuma maye gurbinsu. Daga cikin wuraren da aka kai wa hari a lokacin rikicin har da wata tashar CIA da ke Riyadh da wata cibiya a gabashin Iraki da kuma wuraren tattara bayanai da na'urorin leƙen asiri masu mahimmanci da ake baza su a yankin, a cewar jami'an Amurka da na yankin Gulf. A lokacin farkon fafatawar Iran ta kai hari kan cibiyar tattara bayanai da tsarin tsaron sararin samaniya na Amurka. Hotunan tauraron dan adam da shaidun gani da ido na nuna yadda aka lalata tsarin na'urorin fasahohi, ciki har da na'urar NTPY a Jordan da kuma na'urar NFPS a Qatar da kuma wasu wuraren aikin Amurka da aka lalata a fadin yankin haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain da Kuwait da kuma Saudiya. Mummunar ɓarnar ta haifar da tambayoyin gaggawa a cikin rundunar sojin Amurka da kuma cibiyoyin leƙen asiri na ƙasar game da ikon Washington na ƙara kadarorinta a faɗin yankin. Hare-haren sun kuma haifar da mummunar ɓarna ga tarin kayayyakin tsaron sararin samaniya na Amurka. Wani rahoto da cibiyar nazarin dabaru da binciken ƙasashen duniya ta wallafa a watan Yuli ya kiyasta cewa tsakanin watan Fabrairu zuwa Yuli an lalata kusan kashi 65 cikin 100 na na'urorin daƙile hare-haren jiragen sama na Amurka, inda na'urorin jirage marasa matuka na THAAD suka ragu da akalla kashi 38 cikin 100. Rikicin yankin ya ta'azzara sosai bayan da Amurka da Isra'ila suka kaddamar da hare-haren haɗin gwiwa kan Iran a watan Fabrairu, wanda ya sa Tehran ta mayar da martani kan sansanonin soji da cibiyoyin leƙen asiri na Amurka a ƙasashen da ke karɓar bakuncinsu a faɗin tekun Fasha. Duk da cewa Iran da Amurka sun sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna a tsakiyar watan Yuni, wadda Pakistan ta shiga tsakani da nufin dakatar da tashin hankali, sai dai aiwatar da yarjejeniyar ya tsaya cak a daidai lokacin da ake ci gaba da takaddama kan sharuɗan da kuma hanyar da za a bi mashigar tekun Hormuz. Masu garkuwa da mutane a Najeriya sun tara akalla naira biliyan 7 kwatankwacin dala miliyan 5.79 na kuɗin fansa tsakanin watan Yulin shekarar 2025 zuwa Yunin 2026, a cewar wani rahoton bincike na kamfanin tattara bayanan tsaro na SBM wanda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. Rahoton ya ce an yi garkuwa da mutum 7,825 a tsakanin wannan lokacin, adadin da ya kai karuwar kashi 66 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. sannan an kashe akalla mutane 1,142 kuma jimillar kudin fansa da aka biya ya ninku sau uku zuwa naira biliyan 7.7, inji rahoton. Binciken na SBM ya nuna alƙamalan da aka tattara daga rahotannin kafofin watsa labarai da hirarraki da kuma bayanai da aka samu daga al'umma ba su bayyana takamaiman yawan adadin kudin fansa da aka biya waɗanda aka sanar ba. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram ita ke da kusan kashi 90% na kuɗaɗen fansa da aka biya daga yankin arewa maso gabashin Najeriya, yayin da arewa maso yamma ta sami mafi yawan mutane da aka yi garkuwa da su da kuma waɗanda abin ya shafa. Rahoton SBM ya kiyasta cewa Boko Haram ta samu kimanin naira biliyan 7 galibi daga wasu manyan harin garkuwa da mutane biyu da suka faru, inda aka sace fiye da mutane 300 kowannensu. Ɗaya daga cikin manyan harin ya faru ne a watan Nuwamba, inda aka sace ɗalibai da ma'aikata 315 daga wata makaranta a Papiri da ke jihar Neja. Rahoton ya ce sake ɓullar yanayin garkuwa da ɗalibai a makarantu na ƙara matsin lamba ga sha'anin ilimi da yanayin rayuwa da kuma yarda da gwamnati. Binciken ya zo ne yayin da shugaba Bola Tinubu ya umarci jami'an tsaro da su ceto mutane 600 da aka sace a jihar Neja a makon da ya wuce. Garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ya kasance babban ƙalubalen tsaro a Najeriya, inda 'yan fashi da makami da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke kai hari kan makarantu da ƙauyuka da kuma manyan hanyoyi. Bincike na kamfanin SBM Intelligence ya yi gargaɗin cewa idan ba a samar da hanyoyin da suka dace don rage irin ribar da ake samu daga kuɗaɗen fansa da ake yi bisa masu garkuwa da mutane ba, tare da magance matsalolin da ke haifar da hakan, to babu shakka wannan mummunar laifi zai iya zama tushen samun kuɗi mai ɗorewa ga ƙungiyoyin 'yan bindiga. Ana sa ran tsaro zai ci gaba da zama babban batu da za a fi mayar da hankali a kai kafin babban zaben Najeriya da ke tafe a watan Janairun shekarar 2027. A ƙarshe, kamfanin Meta ya amince zai biya aƙalla dala biliyan 16.68 a matsayin wani ɓangare na yarjejeniyar sasanta ƙarar da ake yi a kansa. An shigar da ƙarar ne kan zargin cewa kamfanin ya tsara manhajar Facebook da Instagram ta yadda za su sa yara su kamu da yawan amfani da su. Ya yaudari masu amfani game da tsarin manhajojin, sannan ya tattara bayanan sirri na yaran da suka yi amfani da dandalin ba bisa ƙa'ida ba. An cimma yarjejeniyar ne a jiya Laraba, yayin da ake gudanar da shari'ar tarayya a California kan ƙarar da jihohi 29 suka shigar. Wannan ya kawo ƙarshen ɗaya daga cikin manyan gwaje-gwajen shari'a da aka taɓa yi kan zargin cewa kamfanonin kafafen sada zumunta suna cutar da matasa masu amfani da dandalinsu. A ƙarƙashin yarjejeniyar, kamfanin Meta ya kuma amince da yin wasu sauye-sauye da yadda matasa ke amfani da manhajar Facebook da Instagram a duk faɗin ƙasar Amurka, ciki har da sanya iyakar lokacin amfani da manhajojin a kowace rana da kuma toshe amfani da su cikin dare.
1: Gidan rediyon muryar Turkiye na tare da ku a ko'ina, a kowace rana, a kowane lokaci.